cup bonia neke no ofa esu sane siye ye pejam paibo akoye maami fie akoye papa fie akoye yiri fie akoye kru fie se ewurade mi de mi nim se esu munyuma bi e koso awo mi maami fie ma wori enti esu munyuma bi koso Majumet

mpaye ewa Yesu Kristo diye mu edi kwa juye buwa eni ni mani diye fani hunyi na aba wa nimi e pronti ubiya e koswa kibewi mu munu yanka ewa di fejantum ewa di nyadi fufro ewa one umabra bomu wa Yesu diye mu amen ochini ni mpaye buwe mwode mache fwa sanaka safiri Quelli. Okay, so free. What's it? It's Legon Bashokasa.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die de be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia. Ye mia. Sesa bibia

0: Afena opeba, di opeba ni di awa pe di dada. Omu yina
1: ya never de tuya.
0: Omu wa mi phone no so, biya wa number wa mi phone no so. Di awa peba ni di awa odiko.
1: Odiko.
0: Radin ya kupo.
1: Obi iko, obi su
0: wa. Obi iba.
1: Ye su wa.
2: Obi su
1: wa. Kujia sempa 94.7 FM. Girls, girls show. Ena yede bremu ene. Ewa fidye muha. Nene. Your topic and kebe discuss. Ena asisa. Join me on Facebook. Se siya. Share link. Ena like. Ena comment. Na enko mon enko. Jina se minkanja use. Yeka o bibi niya. Eya yen. Eni yefreye bibi fuo. Because nyamidi tu mibi. Ashe yensa. Sa tu minini wu instinta. Uhuhum tu mikasa cha use. Edwia niya ama wi. Eni issue ya ya mawi enom dabi party ya invite you fiti last week na wo musa obeko but at brand soon ye no fiti ana power boto usi ah party de mi nyame nko ba se de mi ni madam fuyi tie yi
2: manko obeka se
1: certain kanu ema wo ye nipa bibi ni prekope but ye di christosum sebi abra prania ma
0: yesu mojala
1: ye refi se Yesu na ye eji na edi no. Onu ani hunhun na esa kasa tire ye se. Me nko. But we see the blood of Jesus. Na we bu Yesu kasa ni nimutia. Bo se me ko mi nya mu sa akwa. Mi di hun konkro ye de eje mu. E di sa hun konkro na ke ye se ejuma no because o se de ja hun konkro ejuma pa.
0: Ah, be na mi si wo mi fi anyako. Ye anyako fo no. O poli u ko baby na o poli u sa benkum a o ko ji 2 billion kra san wechi
1: eh bad woman
0: yes ye anyako fo ye yan poli yan sa benkum
1: o
0: ko baby na o poli u sa benkum san wechi o ko wa sembeto o di jichi mu ko asembeto enti mi rest studio ana mi poli mi sa benkum a e wo se mi dani bechi
1: unai benkum
0: mi na benkum very good
1: sorry
0: producer na ye clever me ko baby na me poli me nan benkuma e wo se me sign me chi bibi be ko so ho no ma em favor me
1: em
0: mua me
1: e be ko se ye
0: yes but ene yesu mo ja ni ntimi poli me sa benkumo me poli me sani fo me poli me nan ni fo me ko akoshia ma ko nshe wuo in the name of the blood of Jesus
1: let me share bibi o me ko baby na me poli me nan benkumo so a
0: e ye kro bia ni na mamre What ma se e obi wo ho no mu a okọ bebi obo se na ninsa aye tititi obi wo ho a okọ bebi na bibi betro bo se na nani se na epu ye fast obi ani ne fie ni na mamre ye anyakofo no ye yempoli ye nan benkum e wo se wo sai wachi assemble to osisi ya but na the blood of Jesus moja no ye hwie bi egu galon mo hwie bi egu bentu mu na ye sa na ye nom ye sa ene ye nom ene ye wu boy na okoku guy no yes o ye nyuntuni wa solid him
1: we wo atare na ese no
0: okun boy ni wi o safa boy ni car sunday no e di kwa sorry
1: hey
0: oh chale
1: Oda mother,
0: o wa kukuduro.
1: Ji na mesa ba usu
2: bi mo ma. Ni peti mo den.
1: Ma boto kra nipa nye ya kase nipa ye bada.
2: Bela ni peti mo den. I'm telling
1: you. Mother boko de.
2: Mi ni ana de aye de nya boko sa ba te ben de nya mi adom me ho ye pa.
1: Mo de ni nkomo na ene ye topic na sesa preku ba because yesu onyonko da ne woda. Woti obi de na wa sense you si wodi ye ho e bia na you are the next person the senti ene ye change your topic no ye nua e be me ye awuwi aka baby eno eno na ye dadwene eno na ye asudie
2: eden
1: moda
2: bella
1: abrantie e ye didi emro so girl no jini di menyi ni se so ne girl na akumpo obekọ be ma de obekọ Oni wa akukura na onim se wa frɛ ni idi.
0: Atwɛ kra to yo.
1: And de mo na me pɛ sɛ me tinya me biase.
2: Bella. Hwɛ. Na jene ka asem bi. Bible kra kɔ sɛ mɔni na wo te sɛ aboa wo wo.
1: Wo.
2: So wo na mho a enkotia so embusa sɛ aboa bɛka. Obɛka wo.
1: Embisa sɛ obɛka wo ana.
2: Ɛna enkɔ sɔ ne hwɛ.
1: Sɛ wei wo.
2: Sɛ nya me nti, me ti ɔwɔ so a ɔnka me.
1: Me gidi esu.
2: Wo gidi esu. Bella Rebecca. Hwɛ, ewiase na ene ye wo mu na ntɛ face no.
1: Ewiase bi na na e wo ho.
2: Debi